0: Patung ni buma, akon. Homo bata mak kapal ni kau thamang kahnu. Abah phonu kai, abah hamzagya. Abah phonu nak kya bo, abah bah hamzagya. Bono, tay sha bono phonu sina ni omku. Jadi sayman mati kai le, pay rinu phonu phonu shokka. Tay le keri kya ni mahangka.
1: Sayman liya, abu samang ni ba, tamu zani kai lang no. On batamo, buni kung ni kong ni bozro. How can I ya, no can I ya? Wang ma kong rai man tishi, on sibla. Tumaba, kisha buni kuo kanamani, sila saba bu, no ni shikla mano se katsong humble.
0: Tamo, tama shik bini mo jiti, manga sing batonga nung katamo. Bong shok kutro kanayako, no kasha no kai lai mani. Bini kok beda sing bapata, ok bai bahano kong no kaina klai chi.